0: Wasi wasi wasi supembi ba yari mao.
1: Alwasio. Oh, oh, grupu supe.
0: Bismillah. Kariko salama warefa.

Ramanakuna Majenga na Mayera Dani Dume Kubu Dagami de Jehanje Kubu Wabani de Jehanje Nitu Mawaka.

0: wanke mo bongo li eri fafa e koko nyangata ata kumpon severa
1: umane fo ungo nasaroko ungo meta
0: entre toyo

0: fundu kununa nefa kanefa yetotala atuya kutina uchicharuna
1: isa
0: isa kanyala atisa mangu wanchemitarai
1: wota
0: wotani yakasarika lantana ndandana.

0: sem amigasajam yale lare minyalomam uyaram seyam uyaram sem lare se iru minyaloma magani jurbum de lore o ya ram se ba mi ka sa jo ba mi ro a jo de lore sa e ru mi nya lo ma o ya ram se yem o ya ram se e Lorasa o ya ramsem ruminya lomam vamigasa jam ele lorasa o ya ramsem lorasa sem ruminya loma o ya ran se e ya ra ha e no re o pa mi ka sa jam o ya ran sem ruminya loma ruminya loma o
1: Aratanwe na vanwanda pingoruambea na itulunda vanwa gombio ni muleva na mamalu Aratanwe na vanwanda pingoruambea ina itulunda vanwa gombio ni muleva na mamalu No mogote zage ni tari na soa, koe na malo ni muleva na mamalu. No mogote zage ni tari na soa, na koe na malo ni muleva na mamalu. Te igita u na wala matea, ni rebe na marabu goro wa u, ni razala pagateo. Te igita u na gara matea, nire bena marabu goro wa u, nira zala bagatewa. Are tanue na banua nda tingoru ambea, na itulu nda ni banua gombio, ni mule banua mamalu. Are tanue na banua nda tingoru ambea, Na itulu nda ni vanua gombio ni muleva na mamalu.